tapitiakitsualiw yung nga uksok tumiutak. Tusawo si CKLB kunit no nakakaktut na lao tatigun. Imgiyo hingi tuhak nakluaktut.